Uchama munu yanwali nizere kwa zindu sineza nga himagamba bitwa bashehe mwese mana yumugira ibihe byiza. Iyi niyo samirizi baho umunezero ikabagabanya ibyiyumviro n'imibabaro muba mwifitiye, maze n'udafise amafaranga akagira icyizere yuko umwanya n'umwanya ashobora gusanga byasegenyutse nawe agasigara avugwa muri ka kazina gaharawe ngo ujya ni mutama. N'abana bamaze kubyuka, narinzi ngo baracasinziriye.

nuko rero ni kiganira hiwacu nababwiye yuko dukurikirana ubutumwa bwa kwa muri ko muratungikira witwa Roma Kadumpinga Kayove kugwa inkona atamaro n'umutekano birakwiye ikibazo bafise ni cifumbire wakabaza ati mbegu n'umwaka ho bizogenda gute ikindi n'amatara babemereye atariko mutarigiramo yakubita izishi atukongera rero ukanegura ati nabagendana inzigo ati nabo nyine ko boyigabanya huko ahatari rukundo naho nyine nta kindi kintu kibaho ati muri kumirimo mwongera musiza atugira ngo mubanda imwitegurira ibihe bigiye kuza byirimo katugushimire cyane bamwita Aimable Mugwibaga mutumba nyakigano nibaza wewe ko wataye intombero gato y'ikiganiro nico gituma mutuma bwa ntabandanya witwa Renova Mpinga Kayovewe asaba ko bobaronsa ngo umuti w'ingurube ngo zabaheranye zipfa agasaba ko ngo ababijejwe bofatishe kibazo mu minwe mbere nugira ko nakubwira ko uzura kwikira n'ibiganiro bisha kundo n'ikitire twaranababwiye gute n'ingurube zanyu mbere zishobora kuza zirakingirwa mu kiganiro cyane cyane time tworore ariko nawe wakakamuti yababijejwe mu gisata cy'amagara y'ibitungwa aricho igikukira n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi nabo nyene aha barumvise yuko hariho ikibazo ahiwanyu n'usikanze gamasaba inyabiyogi mu ntara ya Butanyerera ati ngiye ku mirimo ya misi yose cyabona ko abene gihugu bari ku mirimo ya misi yose tamaro n'umutekano birateye imbere birasasagaye tene nyabagenda katugushimire ko nawe niyo ni inkuru nziza huko nahabuze amahoro azi ko nta

0: neza ku mwaka w'ishuri ubwirizwa gutangura ibintu byahindutse.
1: Twabizeza yuko tuzotanga umwaka w'ishuri ingorane twabonye mu myaka iheze zagabanutse bimwe bihagije.
0: Umwaka w'ishuri uheze isomero rimwe aho ku muzinda ryashobora guhuriramo abana bari hagati ya 80 n'ijana cyane cyane mu myaka itangura igice cya shuri nshingiro kubwo ibitigiri bitangwa n'abayobozi b'amashuri. Ibyo byatumye intebe imwe ishobora gusangirwa n'abana bane cyangwa batanu, hakaba n'abatakwiwe biga bicaye hasi. Aho muri ruheshi guheze leta yatangaza ko mu gihugu cyose hamaze gukorwa intebe zirenga 44,000 n'amajana 9 muri uwo mugambi nyene w'uko ata mwana yoba aciga aticaye neza.
2: Hafi yaho mu ntara muri komine ya Ntahangwa tuvuga iby'imibano ukugwana hagati y'abubakanyi bamwe bamwe n'ibimwe mu bibangamiye ikibano ku mutumba wa Mugirigiri ni muri zone Mutimbuzi. Komine ni yo komine nyine ni mu ntara ya Bujumbura bivuye ku ngeso yo guharika iharangwa abanyagihugu n'intwaro basigura ko ibyo bintu byeze abanyagihugu n'intwaro basigura ko iyi bintu byezeho byimonogoza mu ntwaro bemeza ko bagerageza kuyituza mu kwirukana umukenyezi aje guharika iyo bimenyekanye. Jotan iratuzi
3: abanyagihugu twaganiriye aho ku Mugirigiri bemeza ko guharika ari cyo kibazo nyamukuru kibabangamiye.
4: Ikibazo hanini mbona hajewe gikunda kubangamira nka twege twubaca hanini n'ikintu cy'icyo guhari ni ukuri ntibaze bararaba twari bacu turabatora mu bwaze bararaba n'ikibazo cyo guharika kuko bye nk'aho mperereye cyangwa usanga hajya ariko baragwana ugasanga umugabo aracinye umugore ugasanga umugore aracinye umugabo ugasanga bifite gutera ibisanzwe.
3: Guharika bishitse mu babana batandikishije ubugeni ho ntivyoroha
5: kimwe gusa demo wa mbere atandikishijwe abafise ingorane burya ntabaraba umugore bwite kuko n'uwo wa kabiri uwo mugabo aciye amwishimiye ashobora guca amwandikisha umwavye abana batatu canke bane akaba aguye mu kibazo.
3: Sereus Nzoyikorera umwe mu batware bo kuri uyo mutumba aremeza ko ingeso yo guharika ihari avuga ko bagerageza kuyituza ariko bitama vyoroshe.
5: Bavuga ati uwo muzona muri nyumba 10 cyo mutangara ko byihuta umuntu bugwanye nta teze ingorane mu miryango yindi ahasanga keshi naho byo babihari biri mu kinyege baca baharikira handi.
3: Iyo ngeso yo guharika igwirirana gusumba mu gihe ivyera vyeze nk'imiceri nk'uko abahaba bavyemeza. Aho haba habonetse udufaranga mu mwaka wa 2022 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yatangaje ko abahabara mu kurya amahera ari aba mbere bagasiga ubukene mu miryango. Icyo gihe yahamagarira Abarundi kureka iyo ngeso.
6: Iyo ngeso Abarundi tuyihebe arose amahera umugore agira kabiri nta muntu rero arya amahera nk'umuntu yiswe umuhabara. Umuhabara urashobora kutafise inzu wewe ukamwubakira.
3: Inyuma y'iryo jambo leta y'u Burundi yahavuye itanguza umugambi wo kwirukana abahabara nko mu ntara yahoze ari Ngozi gushika mu mpera y'ukwezi kwa kane k'umwaka w'2024 abagera ku 900 bari bamaze kwirukanwa.
7: Radio Indoni Culture ayavugwa mu ngiro.
2: Ngamaze kuvyumvuraho n'umwanya w'inkuru y'inkino inkuru tubashikiza imisi yose ya kabi ya mbere. Uyu munsi tubabwiramo mu mategeko agenga ihiganwa ry'igikombe cya Afrika mu rukino rw'umupira w'amaguru. Umushakashatsi akaba n'umwigisha wa kaminuza avuga ko muri iryo higanwa mu bice bishira ivya nyuma hari minota 30 yongerwa imigwi ija inganije amanota mu rukino. Alexandre Sibomana avuga ariko ko hari inyifato zimaze guhinduka ku bakinyi nko muri iryo higanwa agatanga akarorero nk'ikumigwa rifatiye ku koba y'inkuru y'inkino twategura mugenzi wacu Olivier Kwizera.
8: Higanwa ry'ikombe cya Afrika mu rukino rw'umupira w'amaguru ni higanwa ritunganywa hisunzwe amategeko. Umushakashatsi mu rukino rw'umupira w'amaguru avuga ko iryo higanwa ritunganywa mu bice bitandukanye. Alexandre Siboma nasigura ko urukino muri iryo higanwa mu mwanya wa mbere rutarenze iminota 90.
9: Ihiganwa rirafise amategeko rigenga cyane kuko ridafise amategeko ntivyo sinibaza yuko vyo yukunda ko libaho. Baravuga yuko urukino rumara iminota 90 no kuvuga tukiri muri ajya majonjora rumara iminota 90 n'ijya minota yindi ya gasunuzu no kuvuga ni minota 45 igice ca mbere na 15 yo kuruhuka iyo ntituye harura hamaga cyasuraga harura iyindi 45.
8: Uyo mushakashatsi akaba n'umwigisha muri kaminuza amenyesha ko nyuma y'amatsinda igihugu gitsinzwe gica gisezera ihiganwa. Icyo gihe nyine ibihugu bihuye binganije hari minota byongerwa
9: bamaze kurengana mu migwi byo twita amatsinda bica bihinduka kuko no kuvuga hacate

0: kuboneka igihugu kime gitaha baca bakina iminota 90 mu gihe iheze banganya baca babongera utundi duce tubiri bakina mu minota 15 15 banganije naho baca barabara kugira aho ni ku mugabo baca batera bimwe bitavyo bya mipira y'imiterekano batera mu igori uwinjije nyinshi gusumba ubundi niwe aca bandanya ni kuvuga muri ico gihe urumva yuko ayo nayandi mategeko.
1: Ikindi yerekana nuko mukinya hawe ikarata zibiri z'umuhondo canke ikarata itukura atarekuriye gukina urukino rukurikira.
0: Hama yandi mategeko nuko bavuga yuko bijanye n'ajya amakarato asa n'umuhondo urose ikarato zibiri muri iryo higano mu match zibiri zitandukanye aca asiba urukino rukurikira na rukina. Kandi cyo gituma ajya amakarato haba hari abajejwe kuguma bayaharura umukinyi bakavuga tu uya irose arose ya mbere mu gihe arose ya kabiri aca bandika yuko atazokina urukino rukurikira. Nico kimwe n'igiharosi karati tukura naho nyene ntashobora gukina urukino rukurikira.
1: Alexandre Sibomana yemeza ko muri iryo higanwa hari bimaze guhinduka kubijanye n'inyifato y'abakinyi.
0: Ico tumaze kubona ubu ibintu by'abakinyi bitwara nabi nyuma y'ikibuga cyangwa higanwa riko riraba ibiriko biragabanuka. Tuvuga yuko umupira w'amaguru uri kuratera intambwe cyane kuko abakinyi barabigisha gosi bari hajya bari mu mamo bariko baramimenyerezo barababwira kongere bwo kwifata bakabwira n'amavaler ibintu kongere bashobora kwigenza ubu turabona yuko biko biragabanuka cyane na vya bindi ubona bahora bagira bimwe vya racisme byo byivangura ibyirana ko biko biragabanuka.
1: Ihiganwa ry'ikombe cya Afrika mu rukino rw'umupira w'amaguru rimaze gutunganywa ku nshuro zirenga 30 gushika ubu iryo higanwa rigizwe n'ibice bibiri igice cy'amajonjora n'igice gishiri cya nyuma.
2: Urivye kwizera urakeneye kuri iyo nkuru y'inkino wari waduteguriye ni no kuri iyo nkuru nyene turangije ko amakuru yacu ku isaha 7 n'iminota 3 nkingurukire mwese mwari ko murayumviriza nkingurukire bagenzanje bafashije kuyegeranya nkingurukire kandi na Maria Kaneza mfashije mwa bw'ivyuma cyudoni niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifuze ko nayamugira umutaga mwiza ariko amakuru naharangiye ibindi biganiro kuri radio ndundi kitire birabandanya.

twatanguranye kuvisa umunani kandi ndazi yuko tukiri kumwe nta muntu arahindura ahubwo mubadamu ko muri yongera ubira mugenzi wawe ati rero batangura kuva isa umunani gushika isa 10 bagatangura ku munsi wa mbere gushaka ku munsi wa gatanu adije hamwe na nikeze rero mva yuko tuba turi kumwe namwe tugenda dushigikira

Mutsirero tugiye kuyaga kubiki tugiye kwatsa ratiramira kubiki Azuta turacisha mutwe muri za tuno turimbo tutandukanye Kumbure n'ibintu maze kubona kumbure nawe n'ibintu maze kubona Wawuri kuranyu mfiriza Nivyo maze kumva Naja nivyo maze kumva Abya tugiye kuyaga ko rero uno musi ugiye kuraba abantu benshi gaha mu gisagara cha Bujumbura asinga mu gisagara cha Bujumbura gusa ano hagati mu gihugu no mu bisagara bitandukanye bigize igihugu ciza cacu c'u Burundi ay kandetse no hagati mu gihugu abantu benshi baratwawe n'ubuzima ashora guhura n'umuntu akarengana uko nyene akagera kwibuka ko yako hari umuntu bahuye bazinanye yamaze kwishikira yagenda aho gasigara uriyumva ati mbega none ibi bintu biri mu mutwe bituma nibagira abantu nibiki nibiki nibiki abantu rero baratwawe n'ubuzima akugeza yaho bibagira no kuramukanya baraheba baribagira ni n'akamaro ko kuramukanya ko guhana gakeye ko guhana mwiriwe ko guhana mwaramutse Ari nacho gituma nagize nti reka turabe twibukanye ndamutse y'amahoro Irakwiye Egome hari abavyibuka hariho n'abatavyibuka hariho n'abantu mbere usanga Aba reka kuramukanya kandi baba bari mu kazi kamwe baba bari ko bakora mu kazi kamwe Aba gahe babakibagira akamaro k'indamukanyo

akuramutse umuntu rero bisigura ibintu byinshi kuri uwo muntu ubo bikoreye gutanga indamukanyo y'amahoro abisigura ibintu byinshi ndetse no kuri wowe ubo bikoze ubwa mbere na mbere ubwo bwo umuntu uramukije aravuga ati jewe muri jewe kandi umva ko nitaweho atuko biri kose ndabona ko atandenganye atandamukije atambajije ko naraye atambajije ko niriwe atuko biri kose uwo muntu amfise kumuzirikanya ariho mbere n'abahora bagira bati jewe hariho umuntu yandamukije mu gatondo ati umunsi wose uca wirirwa ameze neza canirwa ameze neza ibyo bintu birashika sinkuru oya sibitebu namba ibyo bintu birashika hari gihura n'umuntu mu gatondo akakuramutsa akabaza ati ni gutega mwana ni gutega muntu ati ni gute waraye neza ati amahoro y'imana abane nawe arumva ko kantu kaba karyoshe bivanye rero n'imihangayiko y'ubuzima umuntu aba yiriwemwo bivanye n'ibintu umuntu aba yiriwemwo canke bivanye n'ukuntu aba yaraye kumwe bahora babivuga ngo zirazira akaba gace zikazima hari igihe umuntu ushobora gusanga yaraye ararota ibitari byo ariko umuhuye ukamuramutsa ukamubwira ati mwaramutse akumva umutima utekanye indamutso y'amahoro rero ni ingirakamaro yaba kuri wowe uri kuranyumviriza no kuri mugenzi wawe atari kuranyumviriza

murumva rero indamukanye y'amahoro kwari kirumara kuri bamwe bamwe eka ndetse kuri twese abundi nta muntu yorenganye wunda atamuramukije bivanye n'indero umuntu aba yarahawe n'ababyeyi bivanye n'ahantu umuntu aba yarakuriye si byiza kurengana utaramukanije si byiza kurengana utaramukije umuntu ikizira cyoco ikigirwa umuziro cyoco no kuwo muntu ubumutse amurumva n'abashakashatsi ko babivuga ko byinshi bitandukanye hari naco kandi bongera bakagira bati waramukije umuntu uraheza koroherwa mu kuyaga muriko muragiranira ikiganiro n'uwo muntu biraheza bikakorohera biraheza bikamworohera mbere nuko utanguza ikiyago bivanye n'ibintu mwamubwira muyage bivanye n'icyo ugira muyagishe murumva ko biheza bigatora umurongo ayo uramukije umuntu kandi akakwishura uzoshakura wewe uri kuranyumviriza ugiye mu biro kanaka gusaba ijambo gusaba umubonano umuntu umubona neza na neza ukimuramutsa bivanye n'ukuntu akwishuye ucuvuga ati uwo muntu turaza kuyaga duhuza acanwe uwo muntu ntakiza kuvamo ikindi kintu biraheza bigakomeza ubucuti umuntu abona wamumuramutsa rimwe ukamuramutsa irya kabiri irya gatatu araheza akavuga ati uwo muntu ko yamandamutsa uwo mubwira umunyamuryango wanjye naho nubike urumva rero biraheza bigatora umurongo ugasanga ibintu bimeze neza cyane biraheza bikamuryohera nawe iyo abantu rero mutamuraramukanya iyo uzuraramukanya n'abantu baraheza bakakugirira kandi cize bakagira bati umuntu umuntu aturamutse uko bukeye ko bwije ni umuntu w'umunyamahoro biraheza bigatora umurongo ibyo kandi rero biraheza ikindi kintu biraheza bikigisha indero nziza ku bana

Ano mugwindanga karanga wabiciye biracika. Ano mugwindanga karanga wikora mu gahogo abaraho bagatamarirwa. Amutse imbega no numugwindanga karanga uwo. Ano no. Wewe gere insamirizi yawe ni kuri 188 bice 2 199 bice 9 ni hajwe ndunzi kirci na handu zo vyumva atari kuri insamirizi.

0: Radio Indondi Culture.
1: None ntimbuzi ko jeho dusangiye umugambwe none ko nagumye ngaha ikibazo nkagitegura kandi nkagikora nkaba namenye none mu mugambwe ugira abaca bamfuta singumamwo icyo mwari mwatumwe ni kwari kwiga noneho rero niyo migambwe mwirukira imwe atamashuri ufise uzobugiye gukora ubusa mweho rero samashuri simigambwe mu buze byose nkingati menye
0: Radio Indondi Culture.

0: Radio Indundi Culture amakuru mu kirundi.
1: Turabaye mwiriwe tubana ikaze mu makuru Radio Indundi Culture yabateguriye kuri uyu wa mbere ni tariki ya 17 kwezi k'umunani 2026 aza kubagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abarimyi babandanya bibaza ko muri kino gihe cirima ry'agatasi ko bazoroswa ifumbire aho abo ni nkabo bibutaganzwa mu ntara ya Buhumuza ni mu gihe leta yo iguma ihumuriza ko iyo mfumbire igiye kuboneka hari imyidogo mu banyagihugu.

0: kubafata inyishu ibyo bibazo nibindi ni muri kino kiganiro sobanukirwa Françoise ndakuramukije ndaguha ikaze mu kiganiro sobanukirwa
1: murakoze cyane nanje ndashimye kuba munyakiriye
0: Namahoro.
1: Namahoro.
0: Ndimeze neza.
1: Tumeze neza.
0: Reka ntangure ngushimire kubona wiyimviriye kuyagira abakunzi b'insamirizi indundi culture ingwara y'umugongo, ingwara ifata abakire, ingwara ifata abakene, ingwara ifata barya nabariya idacyaguye. Mugabo rero mu gihe rero hari abatayigwara ucusanga bavuga yamuhe. Rero tutarinze kugenda kure kumbure imbere yo kutangura kutuyagira ingwara y'umugongo hari ijambo ry'Imana woba wateguririwe utangura kutubwira kugira ngo kumbure twese tuci tugenda mu muhe mu by'Imana dutahore neza
1: ego kubera ugiye no gusoma mu gitabo cha Yesaya
0: mm-hmm.
1: niho bavuga ati umuntu muzima ni wazohimbaza Imana
0: mm-hmm.
1: Rero urumva iyo umuntu amerewe neza magara yiwe yifashe neza no gutazera Imana biramworohera
0: yego
1: biramworohera niyo mpamvu twarabira hamwe ijambo ry'urufunguruzo hama tuje kundunduro canke se ku kiganiro cacu nyezina ni ijambo riri mu gitabo cha Ezekiel igice cyao ni cha 47 umurongo wawo wa 12 uvuga ngo kandi ku nkombe z'ugo ruzi hakujya hakujya no hakuno hazomera igiti cyose cyama ibiribwa ibibabi byacu ntaho bizo kabirana kandi nivyo vyama nta nivyo vyama ntaho bizobura bizohora vyera bijana n'ukwezi ko gutashe kuko amazi abitunga ava hera hurusengero ivyo vyama bizoba ivyo kujya nibibabi byavyo bizoba umuti wo kuvura ijambo nashaka niriruvuga ngo ivyo vyama bizoba ivyo kujya nibibabi byavyo bizoba umuti wo kuvura ivyo Imana yaturemeye ngo tubifungure byongera byubaka umubiri byongere binatubera umuti wo kutuvura mu gihe tugwaye rero ku bantu bavuga ati imiti kama ni imiti y'abapfumu canke ni imiti y'abarumenyi oya kuko ijambo ry'Imana riratweretse ko ngo hakujya ngo ku nkombe z'ugo ruzi ngo hazokwama igiti ngo kandi ico giti kizoba gifise amababi yacu ngo azoba ari umuti ngo kandi ngo kizovomegwa n'amazi avuye ahera hurusengero biboneka ko iyi miti tuvurisha canke iyi miti abantu bivurisha bumve ko ari ivyaremwe n'Imana kandi Imana yabiremye kugira ngo bitubere umuti mu gihe tugwaye kuri iyi ngwara rero y'umugongo tugiye kurabira hamwe turaza kuraba ibice bigize umugongo twongera turabe ibimenyetso ku bantu baba babifise canke se biyumvamo iyo ngwara ko baba bayigwaye twongere dutange n'umuti kubamaze gufatwa niyo ngwara y'umugongo reka tubanze duhere ku bice bigize umugongo ibice bigize umugongo novuga ko ari ibice bitatu kugera kuri bine ariko ibice nyamukuru ni ibice bitatu umugongo rero ahantu hera ni guhera ku gice cyo kuva ngaha ku izosi gushika hepfo mu rukenyerero canke se aha twicarira hakabaho n'ikindi gice kuvaho twicarira gushika hepfo ku kuguru kw'ibubamfu hepfo nyene ku kirenge rero uyu mugongo nawo ugizwe n'uruti rw'umugongo ugo ruti rw'umugongo rero nigo ruba rugize umuntu nigo rugize ingingo z'umuntu nigo rutuma umuntu agenda nigo rutuma umuntu yicara mu gihe ugo ruti rukimeze neza muri ibice bitatu rero reka turabe igice cyo haruguru kwizosi kigizwe n'amagufa indwi ico gice aricyo bita cervicale igice kindi cha kabiri ni igice cyo hagati kuva ku igufa ry'inyuma iyo umuntu dufate nkuko iyo umuntu yunamye hariho akagufa akorako
0: yego
1: urashaka kuba wunamye ugacisha ukuboko inyuma nimba ari uko buryo canke kwibubamfu hariho akagufa ukorako ico ni igice cyo hagati

0: inyuma kuri urwo ruti rw'umugongo. Ako kagufa rero ushoboye gukora ko ni akagufa bita cervicale, ni akagufa nyine kari muri ya magufa indwi, ni akagufa kamanuka ku rubavu rw'inyuma. Igice naho cha kabiri ni igice kigizwe n'icyo nokwita romberi. Icyo gice nacyo kigizwe n'amagufa, kandi igufa hagati y'igufa n'irindi hari icyo nokwita diske. Ni ikintu kiba kiri hagati kugira ngo iyi gufa n'irindi ntibibashe gukora nako. Icyo ni igice cya kabiri. Ni hahandi bishobora gutuma umuntu agendagenda, bishobora gutuma umuntu ahagarara, bishobora gutuma umuntu agira ikintu akoze yunamye akafunga amarase y'ikirato cyangwa akatora ikintu hasi, bigatuma hatabaye ihungabana ry'ayo magufa kubera ko ya diske iri hagati y'igufa n'irindi iriba rikimeze neza. Ikigira kabiri bituma umuntu ashobora kugira icyo nokwita movement, akagira ibintu akora hanagenda genda atakibazo na kimwe ashoboye kugira kubera ko ryagufa n'irindi harimo icyo bita diske. Aho ni mugiye iyo diske yiwe ibikimeze neza. Igice cya gatatu ari cyo cya nyuma, ni igice gifise amagufa afatanye, na amagufa hagati hadacamo ya diske nkuko twabibonye mu gice cya kabiri. Ubwo ni amagufa afatanye, ni kuva ngaha ku rukenyerero gushika aha twicarira. Aha twicarira ni ukuvuga urumva ko atakindi kintu kiri hagati y'iyo gufa n'irindi, kuko urumva ni igice gitoyi kiri hepfo hahandi umuntu yicarira, hahandi mu rukenyerero. Ibyo rero uko ari bitatu ni ibice bigize imiterere cyangwa se uko uruti rw'umugongo ruteye cyangwa se uko umugongo w'umuntu uteye. Kuko iyo urwo ruti rw'umugongo rumeze neza, ibi byose uko ari ibi bice bitatu biba bikimeze neza kandi biba bikwije ibisabwa. Rero umuntu ashaka kuvuga ati none se bihuriye he ko watubwiye ko kuva hejuru ku izosi gushika hepfo mu rukenyerero ukanatubwira ko hari ikindi gihande kumanuka hepfo gushika ku kirenge? Aho se ni igice kigizwe n'amagufa. Sinorekano kuvunira akagohe no kuri ba bandi bakunda kugira icyo no kwita nerf sciatique. Ya magufa ari mu ruhande rw'ibubamfu akunda kubajya agasanga ukuguru gushatse kumera nkaho kuri paralize. Aho bimufatiye aciye agumaho nyene, yumvise ikintu kimukubiranije umwanya umwe cyangwa se uruhande rumwe. Ivyo navyo birashobora kuva kuri ya ngwara y'uruti rw'umugongo. Mu gihe uruti rw'umugongo rutameze neza, hariho izindi ngingo zihungabana, hariho ayandi magufa adashobora kubandanya gukora neza nk'uko vyategerezwa. None se umuntu ashobora kumenya gute ko afise ico kibazo c'ingwara y'uruti rw'umugongo? Icya mbere, reka tubanze twerekane uburyo hariho abantu bamwe bamwe bashobora gufatwa n'iyi ndwara. Reka duhere ubwa mbere na mbere ku bantu bakora akazi kabasaba kwicara umwanya munini. Turavuga nk'abashoferi, nk'abakorera mu maofisi, dufate nk'abadandaza, abantu nyene ku buzi bwabo bibasaba ko bamara umwanya munini yabicaye.
1: Muri make abanyabiro.
0: Abanyabiro
1: twebwe bamenyesha makuru twaba turimo.
0: Ego
1: natwe turimo,
0: namwe murimo kuko na mu mwanya munini ya muba mwicaye. Muba mwicaye kuko aha mu ruti rw'umugongo hariho amazi abateretseho. Rero urumva bisaba ko umuntu agira aka movement cyangwa se akagira ibintu byo kugira utuntu akora tutamutuma kuguma yicaye umwanya munini, haba kugendagenda canke se guhaguruka kugira ngo abashe kuzibira canke se gutangira ya ngwara iza kumufatira ku ruti rw'umugongo.
1: Ubwo rero ariko imbere yuko mubandanya, uravuze yuko hariho abashoferi, abamenyesha makuru, abanyabiro, ikabo bantu bose bicara umwanya munini barabangamigo niyo ngwara y'umugongo. Kumbure ko bariko baratwumviriza boba bari muri ibyo bisata batararigwara, nikihe kintu bukora kugira ngo ntibaze bayigware?
0: Murakoze cyane. Ikintu cya mbere umuntu yokora kugira ngo yirinde ubwo bugwara bw'uruti rw'umugongo nuko bisaba ko umuntu mukwicara mu kazi kose abarimo ntashobora kurenza iminota 45 acicaye. Hari umuntu ashobora kurenza isaha amasaha nimba yatanguye akazi kuva mu gitondo saa moya aza kuva kuri iyo ntebe 11 atahutse urumva ko ayo masaba amazi abari menshi ataguhaguruka uwo rero iyo ngwara birare hacanke se iyo ngwara ayitege ubwo rero birasaba ko umuntu umwanya bayicaye agerageze azarahaguruka nubwo atakintu ubwiye gukora haguruka basi aho nyene wari wicaye uhagarara umwanya muto
1: ariko hari ikindi kintu abariko baratwumviriza bagize umugenzo iyo babonye umuntu agwa iyo ngwara uko nabibonye iyo ngwara yaba uwubatsira mufata yaba utarubakira mufata uyicho kintu novuga ko bagize umugenzo babonye yigwaye baca bakubwira ngo wewe ngo wewe ngo iyo ngwara ngo urayigwaye ngo nitukubona ngo gende rondere umutwakazi canke ngo nuko kiri umusire bateri ngo rondere wo mubana abantu bavuga bakoresha iyo majambo yo mvugo wewe nk'umuhinga wabinonosoye abantu babwirike
0: murakoze cyane abantu bakoresha izo mvugo novuga ati nabantu b'umubiri nabantu nyene baba bakubwiye ibyo biyumvira ko ari wo muti ariko atari wo muti
1: barabyumvise ko atari wo muti
0: si wo muti
1: pe sawa bavyumvise kuko no nigitora no muri kino kiganira batwumvirije harabaciye babona iyo nyishu mejeje kuvuga ko ari iyo nyishu ibereye ku ngwara yo mugongo
0: ego
1: ubu rero nk'umuhinga wavyo urababwiye yuko atari wo muti
0: si wo muti
1: mukanya rero cubandanye bavugutira umuti nyawo uyo bafise mu mitwe yabo barabiyo iyo bata
0: murakoze cyane ubwo rero bisaba ko umuntu umwanya munini ntawumare yicaye ahubwo azaracishamo atambuke bukebuka aherereye canke ahagarare kugira ngo basi ayo magufa areke kuguma ari uruhande rumwe areke kuguma yirundanirije uruhande rumwe ahubwo yumve ko umubiri uri kuragira akamuvuma umubiri uri kurahindura uruhande waruherereyemo abandi bantu bashobora gufatwa n'iyi ngwara y'umugongo n'abantu bafise umubyibuho w'ikirenga ico twita obesite n'umubyibuho uburengeje urugero aba nabo bashobora kugwara ni iyi ngwara y'uruti rw'umugongo ikindi naco ni iyo nonekara ry'amagufa iyo amagufa atanguye kononekara haba ku magufa atanguye kuvunguka canke kumungwa nibi bishobora gutera ingwara y'uruti rw'umugongo ikindi kimenyetso kigira kane ni ubwandu bw'umugongo ico no kwita infection ku ruti rw'umugongo canke se haba ku ruhande rw'umugongo wose abantu rero bamaze kugira ubwandu bw'uru ruti rw'umugongo nabo bashobora kugwara iyi ngwara y'uruti rw'umugongo ikindi kimenyetso cya gatanu aricyo cya nyuma nicyo novuga ati nerf sciatique abantu bakunda kugira iyo nerf sciatique bashobora kugira icyo kibazo cy'uruti rw'umugongo kuko uruti rw'umugongo aho ruhera ruramanuka gushika epfo nk'uko twabivuze rero iyo abantu bakunda kugwara ini nerf sciatique ntibihutire kuyivuza bishobora kubaviramo iyi ndwara y'uruti rw'umugongo ibi rero ni bimwe mu bitera ubwo buribwe canke se mu bishobora gutera umuntu iyi ndwara y'umugongo ibi rero bishobora kugira ingaruka mbi ku magara y'umuntu kuko iyo umuntu amaze kugira amagara make canke se amaze gufatwa n'iyi ndwara y'uruti rw'umugongo hariho ibintu atabagishoboye hariho n'ingendo aba atagishoboye kugenda ndavuga nti ingaruka mbi bica bimubyarira nk'ahantu hari ama esikariye umuntu agwaye uruti rw'umugongo ntashaka kuhaduga
1: nkajya mwaciye imbere ko mushikana urabona yuko atarawo gutuma umwana
0: oya ni urugendo rutari ruto hajya rero umuntu yifitiye icyo kiba azo ntashobora kuhaduga ngo bikunde kuko urumva mu gutera intambuko rwa ruti rw'umugongo ruraza kubidufashamo mu gihe rero urwo ruti rw'umugongo rugwaye urumva ko yobona kumenga rikaduga umusozi nizi rero ngaruka mbi zica ziba ku muntu ikindi naco birahungabanya akazi k'umuntu ka kazi bituma wicara amasaha n'ayandi ntubu kigashoboye ubukeneye ahantu ugumuryamye ahantu basi ugumo genda genda naho nakanya gato gato cyane
1: erega hari n'igihe bishika wafashwe sawa sawa no kuryama bigorana
0: bigorana ukumva umengo urabuyabuya urabuza uko wifata ntushaka kwicara ntushaka kuryama guhagarara byanse ukabura uburyo wifatamo urumva kiza ringaruka mbi ziba zimaze gutera umuntu nyuma yo kugwara urwo ruti rw'umugongo ikindi naco kumene ku mutwe bidahera umutwe wowo ufatwa uburyo bwinshi kandi utegwa n'ibintu byinshi bitandukanye rero niyo umuntu amaze kugwara uruti rw'umugongo nawe nashobora kumeneka umutwe buri kanya kugira umutwe umenetse mu buryo budahera ikindi kintu rero umuntu ashobora kwirinda kugira ngo yirinde iyi ndwara ubwa mbere twumvise ibitera iyi ndwara twongera turumva ingaruka mbi zishaka kuhaba ariko isubiye inyuma gatoya hariho n'ibindi bintu no kwita kari bito twama dukengera ariko navyo nibishobora kutuviramwo iyi ndwara y'uruti rw'umugongo ndavuga kuvyuka hahandi mu gitondo canke se ayandi masaha umuntu aba yikanguye abavyutse nukuvuga abaganga babinonosoye bavuze bati umuntu akivyuka ntiyihutire kunama ako kanya hari ukuntu tukivyuka twihutira guhiga ibirato canke sikama mbiri ngo twambare tugende iyo tuje
1: yego
0: bisaba rero ko umuntu akivyuka abanze yicare ku gitanda abanze yicare neza agororotse
1: yicare neza ku gitanda agororotse yicare umwanya ungana gute
0: yicare umwanya muto nubwo yo biminota 5 ariko nyene yumve ko yicaye aruhutse iyo yarari ahavuye ubwagiye kuja handi
1: ariko uvuze uti yicare iminota 5 kenshi na kenshi abantu iyo bajyanye mu ijiro iyo bavyutse baba bafise umurimo mwitumo baba bagiye ko none Jesse numva ukuntu bo cyabarindiriye iminota 5 kandi wa murimo mwitumo baba bagiye ko numva yuko bishobora kuzana ingora
0: murakoze cyane urumva ni mu gihe umuntu abavuze ati ndabyutse reka nuname ndondera ibyo ndondera nyene ari hasi ugasanga amazi umwanya yunamye ariko ararondera ibyo arondera bisaba rero ko ukibyuka basi fata akanya gatoyi ubanze wicare gato hamubone kurondera ibyo biza kugusaba kurondera wunamye ariko wacishijemo akanya gato ukaruhuka
1: sawa sawa
0: ikindi naco n'umuntu ashobora guhagarara isaha ndavuga kubigisha ndavuga ku bantu bafise ijambo baba bafashe ijambo bariko baravuga kumara isaha yose uhagaze
1: yego
0: iyo saha yimare ariko ntuze kuvuga ngo uciye wunama gutora ikintu fata iyo saha iheze utume ugendagenda canke uraba gatebe wicare wirinde gushoka wunama wari umaze umwanya muniniya uhagaze abantu bashaka kuvuga ati ibyo bintu ntibyumvikana ariko birumvikana kuko ibi ni kuneza y'amagara yacu kandi ibi ni kuneza yo kuzigama uruti rw'umugongo rwacu birasaba rero ko utihutira kunama ahubwo tora gatebe wicare canke urabe akamarishe gatoyi uburakora ntushoke uja mu rundi ruhande rwangiriza ugo ruti rw'umugongo hariho n'ibindi busanga umuntu ariko aritegura yambara yitegura no mu bindi bintu akavuga ati reka nuname mfunga ibirato mfunga amaratse y'ibirato canke ntori ikintu hasi canke ntori ikirato ikama mbiri nambare abahinga bavuga ati wahejeje kwitegura muri byose nimba ari ikirato ugiye kwambara fata agatebe wicare uduze nimba ari ukuguru kw'iburyo ukuduze ugushire kukububamfu wambare cya kirato cawe neza ufunge wongere ufate kwa kuguru kw'ibubamfu ugutereke kuri kwa kuguru kw'iburyo wambare kirato ugifunge neza wirinde ico kintu kiza kugusaba kunama wari umaze umwanya uhagaze wirinde ico kintu kiza kugusaba kunama wari umaze umwanya uryamye ibindi bintu bishobora kubangamira uruti rw'umugongo ni abantu bakunda kunywa inzoga canke bakunda kunywa itabi akenshi abantu banywa inzoga no kunywa amazi ntubabaze ntubabaze kandi uruti rw'umugongo nago hariho amazi rusanzwe rwifitiye ariko rero ugakenera n'ayandi mazi tugongera kuko ajya amazi gwifitiye samazi abahagije kandi samazi azohoraho bisaba ko natwe tuza turongera ko aya yandi mazi yo kunywa rero
1: mukiri ngaho muti abantu banwa inzoga kenshi aho uvuze kuri nk'ukurima umwanya wo kunywa amazi ubabera muto
0: ubabera muto
1: none kuko bari ko baratwumviriza kugira ngo ntibaze bagira ingorane nturiko urababuze akayoga kabo mugabo urababwira yuko bozo baranywa amazi ayo mazi bonwa kugira ngo kumbure bakingire bonwa amazi angana gute
0: murakoze cyane urugero rw'amazi duhora turuvuga bivana n'ivyo umuntu abasanzwe akora nk'umuntu akora akazi cyane ga kamusaba gukoresha umutwe canke se kamusaba gukoresha ubwonko cyane ntiyonywa co kimwe n'umuntu yirigwaye ajyamye cyangwa yirigwa yicaye
1: hariho nabandi bantu usanga babayeho bariko baguma bavuga
0: ego
1: abo bonwa yangana gute
0: abo nawo mba mbonumengo nabo barakeneye amazi akwiye barakeneye amazi akwiye rero urugero rw'umuntu rwo kunywa amazi

0: tugerageze kwakira umunywanyi wa mbere. Alo alo.
1: Uyarometereza to.
0: Amahoro bwana Elias.
1: Mwiriwe neza mutamu.
0: Ni sawa.
1: No kuratara amahoro tuwashimora onye icyubari imana yacu.
0: Yego.
1: Ijoro
0: ryiza.
1: Bekuwambere ni wowe nyene metereza ntozi n'umujyango wawe wose.
0: Reka ngushimire muntu w'Imana.
1: Ama nifuzi jo jiza kandi kuhundu nikiritire nyene na wadi wa minyesha makuru kuhosi nungu wali mubu hinda biji uma uti ijoro jiza
0: ni kofi uwe ni nwari
1: basi zina nige munu
0: ni nwari pe
1: ego uchigula munu ndela kaka lili mbuko kwa afre na ando kazi imani hundu
0: mbubusha kibijuta tumuku zongo nusa ragare
1: ama leka nifuzi jo jiza kandi mufashi kumenga hanyene n'abana banje bose je giza kandi kumubyeyi w'umuma nkona nanye nkamukunda nyina wabo ikiro giza kuri wa mutama wacu w'amateka bono yanwari na yere nawe n'umuryango wiwe wose yuvukagera bari ku mutima wa magamba muri mwaro ya kera mu gitega kigara mu rubuga n'umuryango wiwe na moza mu iguriro n'umuryango wiwe ikiro giza kuri mivuba n'umujyango wiwe niwagiye kwifuza iyo giza kandi nabandi ngenda nyizo zoko n'ikirikire zoza atanu umwe nkuyemwo
0: ego
1: ikiro giza kandi ku ndongozi zose z'u Burundi ziri ku murongo mwiza n'ingabo z'u Burundi ziharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cy'ubumwe no mu bihugu duhana imbibe ikiro giza ko bafungiwe mu bushobo butandukanye n'abagwariye mu bitaro bitandukanye bose ndabifuriza kandi imisuhuko ikiro giza ku bagenzi banjye bari kuri santere butwe Niyonzima Mwarabu Manuel Jando Nkoririmana Olivier na Kiza na Gwandika na Muhogo ikiro giza kandi ko bita Niyonzima nyene ari ngaha rwiwe iwacu akunda imbundi kitire cyane
0: oya ayikuyikunda ashe nibyo
1: eh nega cyane ijo giza kandi ku barundi n'abanyamahanga batuye mu gihugu cy'u Burundi atanu umwe nkuyemwo ijo giza kandi kubanzi banze n'abakunzi bose niba ngiye kwifuza iyo giza abanzi bose ku izina rya ndi kumwe na Oliyasi ndababwire ni muramuke mwese kandi muroke Imana
0: turagushimiye byiza by'abantu
1: sawa sawa mutamuramuke kandi
0: sawa sawa

0: Allô?
1: Oui, allô, Maître Santos.
0: Oui, Elias.
1: Ego ndagarutse kandi nje gushimira umuntu uze uyongena nyacu.
0: Erega inzira nziza wicemo kabiri ndetse na karenga ntubizi.
1: Neza cyane. Acha muzungu nyange ndamukeje cyane kabisa kuri iyo ndirimbo nziza yasohoye.
0: Ego kandi ku munsi wa gatandatu tuzoba turi kumwe kuva saa 5 gushika igice saa 6 muri Saturday morning.
1: Baza ngiye ko ndanamwifuza ijoro ryiza utere imbere nk'umuzinga.
0: Ni uzobe hafi uzumubaze muho urushaka kumbaza kuri uzumwibarize.
1: Oya ndi mazo wewe ubizi nawe je iko ndumikirije zimbako.
0: Aha.
1: Baza tuzoguma tumanye kuko baza ndi hasa ya ndumikirije je.
0: Oya ndabizi.
1: Nakabinaka bimutama natere imbere nk'umuzinga kandi twaba twifuza abantu nkabo.
0: Umwanka nawe amwanduriko.
1: Neza cyane Imana nayizobikora kuko Imana ntanzi.
0: Imana si umuntu, Imana si Jehova, Imana si Uwiteka, Imana si Rekara dutegabira.

0: Nacha. Naam.
1: Ndumba kabisa ndi byoroshye.
0: Ho uzavuma umusaruta kuva ngo ni ya ye.
1: Ari wa majamu meshi kwa karenganyo, akarenganyo nako kabisa karahana.
0: Ni sawa bwana.
1: Eh, ni sawa bisantu.
0: Ngumba ngaba terese no muvuga izina twakuwe naru twakuyurihe.
1: Ni tamabuji.
0: Mabibasha mabuji wewe wale wagiye hehe.
1: Iwe ndahanye ndi ngaha basha nibere mu kinama nomba nibere.
0: Yasha, siriro muri America era kumbaje ati mbebasha. Nane mu gusohora itangazo.
1: Eh, siriro ashije n'umugenzi kare. Aho ya maduka tonda kakazi ndabona kwa ya mashini yiwe bacaho yasha. Ubu ni sawa ndabibona kabisa nyamaze gutonda kukazi.
0: Sawa rero reka tugwa kanya uwifurize ijuro ryo.
1: Yego, wa mbere ni wewe.
0: Mhm.
1: Ndi wa ngamuri America tigira akazi ke.
0: Yego.
1: Ndi mujyango w'uri ngamuri.
0: Mhm.
1: Ariko ya ndirimbo y'abana mwibarabaye arakitube
0: kugira.
1: Yego. Amakati kaba neze randibihangana bana mwibara bose maneza babona bitugenda neze.
0: Ye imbere ni heza mugabo.
1: Yego.
0: Mhm.
1: Ayo mbiriza bace bumbiriza majambo avugwa ngo nti bumbiriza umutiyo.
0: Ariko
1: neze ya Robert Mukanyoshi. Yego, dede maisha ni ya Mungu rafiki mgao nero mkwa hizi kirezi.
0: Maisha ni ya Mungu.
1: Wangoi na mapunzu ni bihanga na jibu toke nane.
0: Aha.
1: Yego, ama mujango wa jesu kumenga. Kama provozi mindu dikiriti ile, ndabara mbukije. Na shaa nare mnije, nda wambri nunga kabiri ba mnyengai bujumbo, na kumisha kutekutu wana. Bagiri jiro jiza, ama murakoze na ndayangwe Jeffredina. Tawanya nari ni Bujumbura, wano haja mujato.
0: Sawa, sawa.
1: Ama mgeji jiro jiza, kari mbaka kitu bata wajohe.
0: Ngako karabashikiri.
1: Na chate chaa.

0: Allo, allo.
1: Oui.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Obvuye he witwa nde?
1: Moize kumusanga mutu.
0: Imukike ni sawa.
1: Na mahoro.
0: Ijoro ryiza wana Moize.
1: Ndekambona mudamu waje na bana wanje turi kumana ati ijoro ryiza.
0: Sawa, sawa.
1: Ndekambona bataranga imukika ijoro ryiza, ndekambona paraninga kumutaka ijoro ryiza.
0: Watara, watara.
1: Asharahara, ndekambona ari gimiza, ndekambona bunwangwa ari ngahi magamba no na ijoro ryiza. Kambonero onare kugitawa kajwi murugobe mubabe murugobe kambone maikoro kuyigiro cyo muntu gase kambone upama mu Rwanda kambone Saidi mukanihira kambone mutusi mutara ngai mukikati niwirambe kambone wo bitaru kufunga ku musaga kambone darene ku musaga kambone somare ku musaga tijoroji kambone tarutiye kambone mundagi ngai ku musaga kambone silvestre ngai ku musaga kambone simyo ngai ku musaga tijoroji kambone maskingi nga kumusaka tichojita kambone kere nyanji mayro kambone mabujatiani maya tichorojita kambone katogongaye maya tichorojita kambone murekare ngane nga maya tichorojita kambone maikoro nda mwongere mwonga tonya tewana wewa henga mienda kwa hivu kumurongo kambone nyingi nga hivu sengi kambone mwongo nga hivu sengi kambone mchuko nga hivu mwongoba tichorojita kambone mbore kwa kuyigira tuwe ashe wewe ngira yaraji yena chivonekano kumurongo kabisa akariri mbo
0: nakahe
1: ndabira ka Emelisa ante indyarya
0: sawa sawa